kani nga san tanan ga ja to di das wa kita aman ta e ke pe ngaro umar tu bo uma ka ka ati ya lo bi guae

0: mati ngaro ngaro sama yung ha mati cita beki duga tanuak ngarusa tampuang ga denge nali tingap sirini tari ang ajani ngaw sang le babi jalo bi jako aya papa gara ke labo lang menari to me den ko ai gat nu kuang anu luang ngesahaga penge arami cite tari ang jani ko ga gulai ngaw babi to di bae aku kai gata lingi laban to kila alusa kadudi ari ia udah pula eh ngagae namua buka eh masuk kene ngeri to aga tau kena yang ngunci awak kesajati nae tukang ata tukang ila ia bado ata
1: yeah.

0: nhìn nàng, nhìn nàng,
1: nhìn nàng say nhảy bay cùng ngày cô đã gặp ba
0: nhìn nàng ba cha có arima ba ba sang lại ya ka mangat adra muang ngabang ngulo kapangawa kita nge arami sapet mentri kumba ka baro ada tae buluat anyu buat jari nge ya jaro ci capai nyua aga kape rita tanwa ka arusa jelo bajai Kiligo Tano agarte maru Naka garpe msae To mia igat Kena aku nukuang Nulong kita deke atuae Au agarto aila Ati udah hade baik Kita pulae angka ga anamat ki dudi ari tawan ki impae to ada lalau api to jako apa ngae angka ga apati kita age debe adiri ulah sapiat menteri uma ka basile ha mi gae to tau dengau kita jamu Ikat asapurai gunae kena kita ngame ati urang ki nguni dia ada rumah apanya awak ka adudi

Si Jai, sida ulit nga gautay kanda man na nga gakitay. Si Tay Age, anang ka pasuot ka muta mat, baka ngumuting ki, ari pangada, tau ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laban niya muna ditimurang, pasanto, ari ako, Austin Matthew, nga YFM.